0: kami suba na. Unan mo nga na, utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang waktu kurang. Masay, lima ringgit na suba. Kumay mara niya, kemardu. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo, apa-apa, na ulam ayong mga. Nuna anta, ino, Melayu kami kapit eh. Taladaan dia. Mara niya suba, puno kuya ko. 15 ringgit mo sekuta. Maru lu, suba, setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Iya ga pertas to. Kuno kuya ko suba. Dan pertas. Banyak. Pak pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Iya ga bisa kutak yang pun. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih. Marmnya. Mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai yati baru. Enti nadai yang kelama.

Maya ka ba nyo barang, tentu kita ka minta discount. Ni ka untung tiba kanya. Tulung may business ka ban, nanti ada duit ka meli, tulung share aja ba media sosial. Ada salah kita nulung ka ban. Ila kita nyo barang, sida iya ga nulung. Pesan to area ku Nataliani ang gawai FM.